0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Dr. Binoy. Squalene Capsule.
4: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pag-usang Dr. Binoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
3: Dr. Binoy Squalene Capsule.
5: Squalene Capsule.
3: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy Squalene Capsule.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
7: Preton yo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di, pre. Musta po lang ang kape, pre?
8: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Luter naman. Siya ni Balisto ni Ina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Kaubag ini sa akong nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
13: Luter na Max.
14: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa tanan ng mga iloy, mama, nanay, mamshi, mami, madamugid nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag pagpalangga sa amon.
3: Nay, you're the best, nanay.
2: Sa tanan ng mga iloy nga nagabaka-baka para sa pamilya. Sa mga nanay nga gapulaw bugtaw para mahatagan sang balon ng mga anak sa eskulahan.
4: Mama, ngayon ko balon ka, ma.
2: Sa mga iloy nga suga sang panimalay, inyo ang adlaw nga ini. Madamo, madamo gid nga salamat. Halin diri sa K5 News FM Philippines. Happy, happy Mother's Day. Happy.

0: 라디오
1: 깜빡 라디오
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:59 na sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw Mayo 10, 2026. Live kita ang mabatian sa Bilog Radio Stations sa K5 News FM sa Western Visayas. Live mga kita in the world pinaagi sa amon official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong dinalan, masobra 1 milyon nga balor sa shabu na kuha sa 2 ka mga babayi sa siyudad sang Bacolod. 2 ka police station sa Bacolod may bago nga hepe. Sa balitang national, militar sa Pilipinas, kinanglan pa ang mas madako nga investment sa teknolohiya sunod kay Secretary Chedoro. Ikalawa nga Raja Sulaiman Class OPV sa Philippine Navy nagabot na sa Pilipinas. Sa balitang international, pila ka mga oil tankers sa UAE nakalusot sa pagwa o kunapagwa sa Strait of Hormuz. Sa balitang sports, litrato sa 2026 FIFA World Cup trophy ginaug o kung ginpagwa na. Sa balitang entertainment, Janeline Mercado may frozen embryo sa Texas. Philippine Standard Time, alas 6:02 na sang aga. Sa mga detalye na sa balitang lokal. Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Balitang lokal. Sa balitang lokal, masobra 1 milyon ng balor sang shabu na kuha sa 2 ka mga babayi sa siyudad sang Bacolod. Nakumpiskar ang sangkatapos ng Bacolod City Drug Enforcement Unit ang 160 grams ng suspected shabu nga may standard price nga 1,088,000 pesos. Ginpatigay ng Bybust sa Purok Nara Baybay, Barangay 8 sa siyudad sa Bacolod, tak na alas 11:11 sang sadtong Biyernes sa Mayo 8, 2026. Nadakpan sa operasyon ng duha ka mga babayi nga ginkilala lang akon ginkilala kanday alias Ningning akon alias Ning 30 anyos kag alias Nika 20 anyos pareho nga residente sang Barangay 8. Isa sa duha ka mga pedestrians nga nabungguan sang pick-up sa Binalbagan nagtaliwan. Nabungguan sang Suzuki pick-up ang mag-amay nga nagakayos sang guma sa ila tricycle sa higad sang dalan sa Barangay Marina Banwa sang Binalbagan Negros Occidental tak na alas 2:45 sang hapon sa akon sang kaagahon sa tung Huwebes Mayo 7. Ginbawian sang kabuhi ang 15 anyos nga bata samtang pilaso ng iya amay nga nagaedad sang 55 anyos kag sila ang taga barangay Mang Bagton sa siyudad sang Himamaylan Negros Occidental. Sunod sa imbestigasyon halin sa Binalbagan padulong sa Banwa sang inigara ng pickup nga ginamaneho ni Nor o kon alias Nor 35 anyos nga taga barangay Talubangi sa siyudad sang Kabangkalan Negros Occidental. Nagsingal o kon nagsignal si alias Nor nga sa nagapadulong nga lakyan nga mag-low beam apang nakibot ang mag-amay kag-gulpi lang nagtindog kag naguntad sa ila ginaubra. Kabangdanan nga nakibot man ang driver sang pick-up kag nagpanik rason nga nabungguan niya ang duha ka mga pedestrians. Nag-surrender ang driver sang pick-up sa Binalbagan Police Station. Sunod sa kapulisan, may inisyal nga settlement ang magdimbang nga bahin. Delivery rider dakop sa Bybust operation kapin na 500,000 pesos nga shabu na recover. Wala na kapalagyo ang isa ka delivery o kuna wala na nakapalagyo ang isa ka delivery rider matapos madakpan sa gipatigan nga Bybust operation sa pagpanguna sang Philippine Drug Enforcement Agency sa Abada Sky Barangay Vista Alegre sa siyudad sang Bacolod. Gindakop si alias Jeep 43 anyos residente sa nasambit nga barangay. Nagkumpiskar sa iya ang 21 ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu kay nagabugad sang 65 grams kag may standard price nga 442,000 pesos. Nakuha man sa iya ang Bybust money, cellphone kag motor. Duha ka police station sa siyudad sang Bacolod may bago na nga hepe. May bago na nga hepe ang Police Station 1 sa downtown area sang Bacolod kag Police Station 8 na nahamtang sa Barangay Panukoy sa siyudad sang Bacolod. Nagpungko bilang bago nga commander sang Station 1 si Police Major Rondil Tapang, iya gintalusan si Police Captain Efren Ligada. Samtang ang bago nga chief sang Station 8 amo si Police Major Lindon na Manila. Ginbusdan ni Manila si Police Captain Sherwin Galopar nga ginsaylo sa Police Regional Office Negros Island Region. Nagalin ang order sa Regional Personnel and Records Management Division, PRONIR, kag may petsa nga Mayo 7, 2026. Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sang liver damage. Available ang DTX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City. Militar sang Pilipinas kinahanglan pa nga ang mas madakong investment sa teknolohiya sunod sa Secretary Teodoro. Ginpahayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. nga nagkakinahanglan sang militar sang Pilipinas nga mag-invest pa sang mas madakong teknolohiya agad mapabakod ang depensa sa pungsod. Pahayag ni Teodoro, Biyernes sa closing rites sa Balikatan 2026, ginpakita sa among exercise ang state-of-the-art technology kag natapos inis nga wala sang may nasamaran o kung may nagluntad ng collateral damage o kung accidental targets. Pahayag niya nga kung mas mataas ang teknolohiya nga ginusa sang militar sang Pilipinas, mas mataas man ang safety sang kadamaan. Ikaduha nga Raja Sulaiman class OPV sang Philippine Navy nagabot na sa Pilipinas. Nagabot na sa Pilipinas ang ikaduha nga bagong Raja Sulaiman class offshore patrol vessel sa Philippines Navy. Sa payag ni PN kahapon, Sabado, ilaging kumpirma nga nagabot na ang Naval Operating Basic Subic Kona ang BRP Raja Lacandula OPV-2 sa Mayo 8. Gimplano na sa PN ang commissioning date ang bagong barko nga naghimo sa HD Hyundai Heavy Industries sa South Korea. Transmission sa impeachment case ni VP Sara ipatigayon sa madasun nga simana. Ginpahayag ni Justin Committee Member sang Manioko na member kag Manila City Congressman Joel Lachua kahapon Sabado i-transmit na sang plenaryo sang Kamara Representative ang Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte anytime sa madasun nga simana. Sunod sa pahayag ni Chua, natala na nga pag-aistoryahon ng sa plenaryo ang impeachment ni Duterte buwas nga adlaw. Nagapati naman ang kongresista nga wala sang rason ang korte nga magpagwa sang temporary restraining order o TRO may angot sa impeachment proceedings bangod nga gintagaan na sang masobra na sa nagakiigo nga due process si Duterte. Kaso nga gipasaka sa 49 ka mga opisyal sang BFP bangod sa anomalya sa pagbakal sang fire trucks. Nagapangatubang na sang kaso sa Office of the Ombudsman ang 49 ka mga opisyal sang Bureau of Fire Protection o kag BFP bangod sa ginaligar anomalya o kon irregularidad sa pagbakal sang fire trucks. Kalakip sa mga nagapangatubang sang kaso amo ang bilog ng mga opisyal sang Bids and Awards Committee subong man ang BFP Directorate. Sunod kay DILG Secretary June Vic Rimulya, ginpaidalom sa imbestigasyon ng mga imbolbado nga mga opisyal kag suspendido na sa ila trabaho. Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa infeksyon. Pila ka mga oil tankers ang UAE na kalusot sa pagbuwa sa Strait of Hormuz. Ginkumpirma sa pila ka mga industry sources kag shipping data sini nga weekend nga pila ka mga dalagko nga oil tankers sang United Arab Emirates kon UAE ang nakalusot sa pagbuwa sa Strait of Hormuz. Sunod sa report, ginpatay sa mga tankers ang ilang mga truckers o contractors agun nga manikawan nga atakihon sila sang Iran. Matapos nakagwa o kon makagwa gilayon nga gintransfer ang mga gatong sa ibang pang mga tankers kag nagabantay sa guwa sa Strait of Hormuz kagin padala ini sa mga storage facilities sa Oman o kung sa mga refineries sa Southeast Asia kag South Korea. Ang balitang sports ang inidunong sa inyo sang Mighty C. Ang Mighty C, nagabulig ang Mighty C sa pagtilo sang dugo kag pagmaintain sang masulay nga blood circulation. Take Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Litrato sang 2026 FIFA World Cup trophy ginpagwa na. Gimpagwa na sang FIFA ang litrato sang trophy para sa 2026 FIFA World Cup kahapon Sabado, Mayo 9. Sunod sa FIFA, himo sa 5.92 kilograms sang pure nga bulawan ang trophy kag may kabugaton nga masobra 6 ka kilo. Magasugod ang FIFA World Cup sa maabot nga Hunyo 11 kag magalawig ini tubtob Hulyo 19, 2026. Host sa among nga hinampang ang Canada, Mexico kag Estados Unidos.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Ang balitang entertainment ang ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Jeneline Mercado may frozen embryos sa Texas. Ginpakigbahin sang aktres kag singer nga si Jeneline Mercado 2 nga may yara inisang frozen embryo sa Texas. Sunod kay Janeline, maga-focus siya anay sa iyabana nga si Dennis Trillo kag sa anak nga si Thailand. Wala naman sang ihibalo si Janeline kung makabusong pa inihibangod sa iya edad, apang kung ihatag inisang Ginoo, tuman siya nga magapasalamat. Luyag naman ni Janeline nga mangin practical kag simple ang nagahilapit nga Mother's Day celebration. Sa madumduman, naging kasalsan ni Dennis kaga Janeline sa Nobyembre 15, 2021 sa siyudad sang Quezon. Good morning mga KK5. Happy Mother's Day sa atong dira nga Iloy, sa akong dira nga Iloy, no? Nga si Paning, si Ramona Defensor, hello mama. Happy Mother's Day. Kag sa akong sininga mga katiyaan dira, happy Mother's Day. Kag sa tanan-tanan naton yung mga mothers diri sa K5 News FM, happy Mother's Day. Kag sa mga nagapamati dira ha, oy ang atong dira nga mga fathers, galaw-galaw ang aton sining mga mothers dara, nagahulat na, no? So happy Mother's Day gid sa tanan-tanan nga mga Iloy naton na mga KK5. So good morning sa aton sining mga KK5 nga nagaupod subong live sa aton sining nga Facebook pages, no? Diri sa K5 News FM. Good morning, kamusta ang inyo? Sini nga Domingo, Bodo Kadasig, lang gidiya sa ato, no? Do ako lang gidiya isa, subong. Yung bayan, iko nila, baw, diin na kamo. So, good morning again, no? Sa aton sini nga mga live viewers, sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag di nagapamati dira sa aton sininga radyo ang 101.5. Good morning Ma'am Jingle Tikar. Good morning Sir Leonardo Relos. Good morning Sir Bong Sausa Lumaino. Sugdan Koda, Mrs. Conchita ako na Mrs. Conchita Manday Pahayahay, happy Mother's Day sa wife ko, Christy Lumaino. Happy Mother's Day. Wow. Mama Jingle Tikar, happy Mother's Day. Sa Ma'am May Dagay, ma-happy Mother's Day sa tanan yung mga kamommies ko. Mabuhay kita tanan. Yes. Happy Mother's Day, no? Sa mga mommies natin nila. Ma'am May Dagay, Ma'am Julie, Ma'am Bings, happy Mother's Day. At ang sining mga team loyal. Ma'am Lady G. Caniete Panlaan, happy Mother's Day to my beloved mother Evangeline Caniete and my mother-in-law Nina Panlaan. Ma'am Wilpa, okon Ma'am Wilma Soson, happy Mother's Day to all. Hello, Ma'am Mary Ann Francisco Hopper, happy Mother's Day. Thank you so much, Ma'am Jingle Tikal. You're welcome. Ma'am Gina Porano, happy Mother's Day. Good morning. Sir Romar Tagsip, good morning, Miss Cara. Hello, sir. Good morning, Ma'am Advance. Mommy, thank you so much. Ma'am Julita Buylog, happy Mother's Day. Happy Mother's Day kay Mama Lola Namon, nga si Arlene Traya. I love you, ma. Wow. Happy Mother's Day. Anong gift nyo dira sa inyo sininga mga mothers? Mga Mother Earth nyo dira, mga KK5, anong inyo sininga gift? At happy Mother's Day. Ano? Take off. Mary Banya, ti hindi man gin makatag, pero ti ipabatsyag tagid, no? Nga palangga ginato ng aton sini nga mga Iloy, mga KK5. Hindi lang aton sini Iloy, kundi aton gin nga mga amay man. Aton gin nga ginikana na. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day kay nanay, kay manang. Happy Mother's Day dira sa inyo. So, grabe gin, no? Nga aton sini mga KK5, gaupod gin. Thank you so much. Thank you so much, mamay. Mga pikita ka rin later. Mga pikita de after this, Mama Juvi Gipanaga, good morning and happy Mother's Day from Tapi, Kabangkalan. Hello dira sa inyo, sa Kabangkalan. Hello dira sa inyo. Mama Helen Deloyola, good morning, Ma'am Carla. Happy Mother's Day, love you all. KKSS Gil Hungan, chapter of Kawayan area. Hello, good morning. Speaking of Kawayan, damo ginadasubong na nagapadulong, no? Para mag-enjoy sang inyo dira nga beach. So enjoy, ha? Sa ato sining mga KK5 nga nagalakat subong, nagabakasyon, naga-beach, no? Enjoy good, no? So ti mga KK5, mabalik kami pag-isurihan na ang Mother's Day. Mga KK5, magabalik kami pagkatapos sini. 101.5.
2: K5 News FM. Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend, the Superman for Men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb,
9: stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga! Ah, sa pulmo, baby!
10: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: K5 News FM. News FM.
1: Good morning. Good morning sa tanan nga aton yung mga live viewers. K5 Boom, good morning.
2: Good morning mga K5 sa aton mga KSS dira. Good morning.
1: Yes.
2: Perte yes. Nga intro tan. Abali, do lain yaw. Ay sabong Miss Carla no,
1: yes.
2: Mga K5. Gina-celebrate naton ang
1: Mother's Day.
2: Mother's Day subong, no? So happy Mother's yes. Day sa tanan-tanan ng mga Iloy,
1: yes.
2: No? Ano man ang tawag nyo? Mama, nanay, mommy, mother, mudra.
1: Yeah.
2: Ano man ang tawag nyo sa inyong mga Iloy dra? Happy Mother's Day from K5 News FM Bacolod.
1: Sita, nagapanumdum. Ano na lang ni sila yaman? Good morning again sa atong sini mga K5, sa atong sini mga mothers, and all, good morning sa tika K5 Boom. Damo ikaw dira sa kapapilan sa atubang mo. I know, damo gid sa mga nag-send sang letters para at least nga igabasaho naton para sa ila sini nga mga mothers.
2: Kag gina-invite naman yung atong mga listeners out there, no? Nga
1: yes.
2: Pwede sila ka-comment sa atong yes. Facebook Live kung anong inyong mensahe sa inyong mga Iloy dira, no? Galive kita sa K5 News FM Bacolod 1.5.
1: Yes.
2: Pwede nyo i-comment dira ang inyong message, no, sa inyong Iloy
1: yes.
2: sa sining adlaw sang Mother's Day.
1: Yes, kaya ti adlaw gid nila subong kay
2: adlaw mo gid ya.
1: Paano?
2: Kaya hindi man sila nga, for example,
1: yes.
2: wala ka, di ba, bata, hindi ka matawag ng Iloy.
1: Yeah.
2: Ang ibang katindog ng Iloy
1: yes.
2: sa ilang mga hinablo,
1: yes.
2: sa ilang mga parintidera, no?
1: Yes.
2: So, ibang gambal nga, wala pa ko yung bata, hindi ko Iloy. Hindi man sa tanan nga, tungod nga wala ka bata, hindi ka na matawag ng Iloy, no?
1: Yes.
2: Kaya may araw man katindog nga
1: bilang Iloy
2: sa ilang
1: yes.
2: mga, ano, dira, mga family.
1: Yes,
2: diba? Right?
1: Yeah. Yes, at yung K5 Boom, damo, dili sa aton sila yung mga K5 nga nag-upo na. At the same time, damo man nag-greet no, sa ila sini nga mga komamis, sa ila sini nga mga ginikanan. No, no, damo gid ka K5 Boom. Sir Franklin Martinez, hello, good morning. Ma'am Sir Joel Garcia, good morning. Happy Mother's Day sa Mrs. Ko, sa Lesa Garcia, sa Purok, Lupa, Barangay Buenavista, Morsha, from Sir Joel Garcia. Good morning, Miss Carla, greet ko. Gali ako nanay sa San Jose, Coloso, sang Happy Mother's Day. Kag sa mga tita ko, ma-happy Mother's Day man kag sa mga ugangan ko gali Manalad, Ilog, happy Mother's Day kag sa tanan mga nga mga nanay. Happy
2: yes.
1: happy Mother's Day.
2: And of course kay Mommy Joy Uy, happy Mother's
1: yes,
2: Day sa
1: happy Mother's Day Mommy.
2: Sa mga opdanan ta diri sa istasyon
1: yes.
2: si Mommy Shine, Sunshine Lacson, sino pa?
1: Literal
2: si
1: yung mga
2: Tita
1: mommies.
2: Vicky Gantalao,
1: yeah.
2: no? Sa aton mga mommies ah, happy Mother's Day sa kay Tita Jingle Ticar. Kay Tita Chimi Aragon, si Lady G. Cañete Panlaan, hambal niya, Happy Mother's Day to my beloved mother.
1: Yo.
2: Si Evangeline Cañete and my mother-in-law, nga si Nena. No? Si Nena Panlaan, dira sa Vista Alegre, good morning. Kay Ma'am May Dagay, kay Alma Piquinto, good morning, Tita Alma.
1: Yes, sir.
2: Good morning, miss. Always watching in Charito Heights, Barangay
1: wow.
2: Granada. Palokpe ko,
1: so
2: sir. Boom.
1: Boom.
2: Good morning,
1: sir. Romy Pasigado, good morning, everybody. Happy Mother's Day to all. Shout out da sa mami ko, ka Regina and the Lane wife ka Pasigado. Always good ka monitor sa Rom's store. Hello, good morning. Ati, good morning. Mandira sa mga nagabakal ha, sa Rom's store.
2: Good morning.
1: Yes.
2: Sa malambutan sa aton nga pag broadcast.
1: Yes,
2: sa sini nga aga, good morning.
1: Pagwaragwag.
2: Yes, naton sa sini nga aga.
1: Dili tagin madakpalang word, pagwaragwag.
2: Pagwaragwag no, sa diin man malambutan
1: yes.
2: namon, good morning dira sa inyo. Sa mga ano dabla mga kumpare ta dira no, dapat pagbugtaw sa sini nga aga, timplahan si Mrs.
1: Kape,
2: DTX Coffee Mix. Oh,
1: diba?
2: Gabi, nalokpan si Mrs., naka-extend si Mr. Pagbugtaw sa aga, timplahan na yun si Mrs. Biskan, wala na yung flower niya. Importante yan,
1: yes.
2: may kape, DTX Coffee Mix.
1: Kami flower naman yung daan sa kuwa sa balay.
2: May aragali nga, balsa ako, Miss Carla. Ay, kagabi, bala. Sir Boom, hindi ko mabaklan si Mrs. Bula, kay wala ko nawawart. Ang bako, importante yan, ang garbuso, ganyan nga namin, ganyan flower. Biskan, sagwa lang yung ninyo sa inyo balay.
1: Masikigan na sa kamisis.
2: Makuha, ano na si Mrs. Mudera? Isa lang ka leaves, bala? importante na tagaan mo si misis mo, napakita mo nga ang pagpalangga mo.
1: Yes.
2: Hindi material nga bagay, hindi malmahal. Amo na si Ita, nabay sa akon, tagaan niya ko no, uyabya ligad, malmahal nga bulak.
1: But,
2: ang bakotan, importante ya, halin sa tagapusoon mong pagatag mo.
1: Mm.
2: Ah, tsak daman.
1: Yes, oo. Dapat git nga lang, dapat, miskan na effort, ma-effort ka, pero ti last money, wala ka bala sa may gasto, okay, gina, very much appreciated, gina yan sa mga misis. Kapin pa ko nga, ang mag-asawa, pila na ka years nga nag na nai ka K5 Boom. Grabe, ma-appreciate gina iya. Kahit di, syempre, may mga kabataan, may gina pa eskwela, may mga struggles nga ginaatubang, may mga problems nga ginaatubang. Di, sa mo lang na nga bagay, ma-appreciate gina sa mga tonsining yung mga nanay.
2: Correct,
1: yun
2: na. Kaya na, anong effort naman na eh.
1: Yes,
2: effort naman na pagpanguwa ni kumpare, tas ang bulak sa piyak balay.
1: Ang problema, da iya ka kayo.
2: Ano?
1: Paborito na ni Mrs. B, for example, paborito ni Mrs. sa mga bulak na sagwa niya. Tapos ang puksiyon, walang kiimbis nga mas...
2: Babalay si Mrs. Yung tagaan, tagaan, ipres ka kung nga bulak sang una. Tapos sa buong nga Mother's Day, tagaan mo ko...
1: Sa tinanom ko.
2: Tinanom ko.
1: Hindi lang sa piyak balay, kibalta na yan.
2: Importante ya, biskan...
1: Bisitira, alam mo yata.
2: Importante ya, nabunyaga ni Mr. Kagab. Eh, si Franklin Martinez, good morning mga K5 sa Purok. Din nga, Purok ni si kumparita Franklin Martinez. Good morning, dra sa inyo. Si Lisa, good morning. Ma'am Carla, pa shout out.
1: Hello,
2: and Sir
1: morning.
2: Boom, Family Bantad kag Banquillo sa Murcia. Happy Mother's Day kay Nanay Letty. Kag sa akong friend si Eva Barrios, no? Si Cel Soto, good morning sa inyo. Si Jules, si Helen Di Loyola, good morning.
1: Yes, at ikaw K5 Boom, at natawa bala ang ano? Natawa bala ang monitor ta. Gamay-gamay si ipakita, magkita tanya dako ko tan. Sobra ka naman niya tan.
2: Binsita na o.
1: Daw nilupot ka.
2: Tiyo kita, kalas ang ibos kag sa ang ano na, ng butong.
1: Yes, yes ka K5 Boom. Ti di ba may mga mensahe na daabi suguri. Ito ang kanta sa maayo-ayo nga background music.
2: Ari ay, before na, i-greet anay si Judy Peñafel, Leonardo Rello, si Maria Cecilia Villaluz, kag si Jerry Castro, no? Good morning, Miss Carla kag Sir Boom. Gamonitor lang kami sa Purok 10, Barangay Igisan, Himamaylan. Pa-shoutout ko lang ang Iloy ko. Happy Mother's Day sa kay Nanay Emelia. Kag shout out Happy Mother's Day man sa kay Nang Nene Hereza, kag sa tanan nga mga Iloy dira sa Barangay Agisan.
1: Yes, hello, good morning.
2: Taka, ikaw background, bing manami, bimis ka. Para dumafil man ni Boom Granada ang mga mensahe nga ginsender eh.
1: Okay, okay, ara na. Na. Dali. Okay, yes, aran. Okay na na, okay na.
2: So, gina-invite ang ato ng mga ka-K5 dara akong may mensahe ka mo sa inyo, Iloy. I-comment sa ato nyo Facebook Live. Galive kita subong sa Facebook account, K5 News FM Bacolod 11.5. Pwede mo painayan ang bed, kadambal ko?
1: Yeah, okay, sige,
2: Request ba?
1: Okay, game.
2: Joke, game.
1: Okay, game.
2: From Jana, si Jana sang Himamaylan, miska. Sir Boom, pag-aalagang walang

0: gahatagid sa iya sang pagpalangga.
1: Correct.
0: Never ending ginaiya nga pagpalangga.
1: Makasala ka man ano man ang imo nga matabo bala sa imo.
0: Yes, yes.
1: Ang iloy ara ginaiya.
0: Ara ginaiya.
1: Happy, sad. Madulang tanan pero ang iloy.
0: Ara ginaiya.
1: You know what, Miss Carla?
0: Yes.
1: Basta, no?
0: Okay, okay. Yes, I know.
1: You know, Boom Granada.
0: Yes, I know.
1: I love my mom.
0: Yeah.
1: Diba? You too.
0: Yeah,
1: diba?
0: Syempre. Diba?
1: That's right. May kabi, ano yung bayas? May minsahe ka manda nga igluyag nga ihatag sa aton dira ng mga listeners.
0: Yes. Sa aton sila yung mga mothers dira, no? Especially to my mom. Oh, my mom. Syempre, si mama, everyday, ginaya, wala ginaya sang oras, wala sang adlang, wala kang katawag mama, kay K-5 Boom. Hmm. Bisan pa nga, nadakaan mo lang na nga iloy, hindi mo ginaya malikawan, hindi mo siya mamensyonara sa bilog nga adlaw. No? Kada abot din si mama.
1: Mm.
0: Bisan pa tiya mo na nga nagpadako sa imo kay titungod nga dira ka nagdako amo nang nagpadako sa imo amo na nga kumbaga amo na ang nagmold sa imo kay K5 Bumba. Bisan diin si mama din ni ma diin ang akon amo ni ma diin si Kwan do kumbaga may ginapangita ka nga iban pero still mama ang first Japon nga ginapangita ako
1: yes.
0: Ang first Japon nga ginahambal kay K5 Bumba. No, grabe ang ang kwan balasang iloy sa aton nga mga kabataan dako gid jang epekto ka K5 Boom. May ara tuod yung mga iloy nga hindi magid malikawan yung maka-intra sa mga illegal ka K5 Boom. Madamo na kita sa nasaksihan sina. Pero sa gihapon bisan pa nga nagaupod, naga-intra sa illegal ang ila ginapanugdom kabataan nila sa gihapon.
1: You know what, Miss Carla? Amo nang iban nag-intra. Ma'am nga nagbaligya ka sang amo ni kay tungod sir gusto ko lang mabuhi akong bata.
0: Kabataan.
1: Gusto ko mapakaon ng bata ko. Ginimo ko ni nanguwa ko, nangawat ko. Because gusto ko ma-sustener, no? Ang matagan ko. May harap sa una na Miss Carla, sa isa ka grocery store, nangawat siya sang gatas.
0: Yes.
1: Ang pamangkot siya ang aging kuwa mo ni. Kay tungod gali para siya nga bata. Kay gimbulagan siya sang iya nga bana.
0: Yes.
1: So, makidra mo makita, no? Nga ang isa ka iloy,
0: himakas
1: na tawag, biska nangawat. Anyway,
0: ginimo
1: yung tanan. Ginimo yung tanan para mabuhi yalang iyang nga bata.
0: Yes.
1: No?
0: Pero di wala ito na ginatolerate.
1: Oh, wala.
0: Itabo, damo sang maayong mga hilikoton nga dapat man natong himuon para mabuhi ang atong sininga pamilya. Kadamo sa mga kalabanan, dutay lang giguro ang nakilala ko ng mga single dad, kalabanan single mom.
1: Mm-hmm. Kita mo mga single mom na himuon ang tanan, kihimakas, wala na galing bisaga tulog eh.
0: Yes.
1: Para mabuhi, mapaskwilang bata ang mga OFW natin.
0: Yes.
1: Di ba? Kita mo na, may mga friends kita nga OFW nga wala na sila time magpuli drip.
0: Yes.
1: Kay tungod mapatapos lang ila kabataan, mapatapos ang ila balay, kay tungod din bayaan sila.
0: Yes.
1: Sang ila mga bana.
0: Yes.
1: May iban man nga mga bana nga reading OFW la sawa, ginapadal Andre, pero ginagasto sa hindi bala mo miska, no?
0: Yes. Ginapang
1: uyab.
0: Amo gid ka K5 Boom. So sa mga kabataan naton nga ang inyo sininga iloy yara sa gwa sang pungsod Pilipinas, especially ang area nga ginagera ka K5 Boom. Subong ti okay pa, wala pa sang gera, pero ti basibala makibot lang. Makita naton sa mga videos nga nagasinalasala ang aton sining makuturan nga yara sa gwa sang pungsod kay K5 Boom, iban diri kalabanan mga iloy. Amo ni sila ang mga nagabakabaka para mapaeskwela ang ila sining mga kabataan. Gabakabaka nga mahabotang ang ila sining mga kabataan sa maayo nga mga eskwelahan, kagabakabaka para mahatag ang kinahanglanon gid sa ila sining mga kabataan. Sila sang una hindi na kompleto ang ila sining mga notebooks, mga ballpen, hindi na kompleto. Gusto nila nga mapabatsyag nila sa kabataan nila nga kompleto sila. That's why nga nagabakabaka sila. Hindi naton sila mabasol nga agabakabaka sila kay K5 Boom. Kay tungod niyo gusto nila tagaan kita sang maayong future, kumbaga.
1: Inabala hindi nila gusto maagyan sa mga kabataan nila, naagyan nila sa unang sa kapigaduhon. No? So, muna sa mga kabataan dira, no, may mga single mom kamo dira, eskwela kamo todo, himaka sa pag-eskwela para
0: ibalik
1: kay mama, ipakita kay mama. Kag kung may mga iloy pa kamo dira nga ara pa subong palanggaan yung inyo iloy, no, ihag niyo, I love you. Ma,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Kay maabot ang time. Maabot ang time nga si mama nyo nga madula. Wala ka mo hinulsulan. Kaysang ara pang iloy nyo, ginhimo nyong tanan.
0: Yes.
1: Amo na miss ka gani nga. Tanan-tanan. So una, gina-ignore ko, gina-miss. Tanan-tanan, you know. Di ba?
0: Wala ko na. No,
1: wala, you know.
0: Mas daming nga maniningi ka.
1: Inablang, wala na huya. Gina-ignore ko ng tanan before may gagad sa akon, malakat sa amoni, overnight sa amoni, you know.
0: Yes.
1: You know, Boom Granada.
0: Yes, kabalo ko na.
1: I love my mom. Unahon ko siya, no? Kumbaga, isa lang iloy mo.
0: Yes, no? Kag nabalaan mo nga unable siya, oo, sa

0: na able siya sa mga ibang pang mga hilikotonda, but may mga bagay nga unable siya nga makagiho. Hindi pala, hindi kaya sang kaya nga, no? Ikaw mismo nga bata, kabalo ka kung anong himo nga himuon. Kabalo ka magbinag-binag, ano ang unahon ko?
1: Kag ipa-feel mo gid sa iloy mo nga importante siya sa iban.
0: Yes.
1: No? I-give, hatag ng tanan. Yes. Samtang makaya mo, samtang arap ang iloy mo, ihatag mo, ipakita mo, iparamdam mo.
0: Yes.
1: Nga ang iloy mo importante sa imo.
0: Yes.
1: Kay iban, you know what, miss ka, ang iban, ginaano nilang ilang mama, ginasikway tungod sa ilang mga partner, sa ilang mga friends, ginauna nila.
0: Yes.
1: Hindi man na sala nga unaon ta mga friends ta kung kis, ano, pero importante, ganyang iloy ta.
0: Yes, pamati, bisan pa paano, bisan diba? Ka pamalabag ka sa mga desisyon sometimes ng imo sini-iloy para sa imo sining kakaugalingon. Ma ano taman iba ano tala i-balance ta lang ka K5 boom kay miara kis nga desisyon nga ikaw na ya dapat ang madesisyon idi imo sini nga nanay so dapat pangayo ka lang ya sang advice no sa imo nga nanay kung anong imo sini nga pagahimuon diba
1: kag miara man subong no nga may mga kabataan nga wala sila gaintindihan sa ilang iloy no
0: yes kada mo miara ko mga kilala gid
1: ikaw ang mapanubo
0: yes
1: ikaw ang mapanubo
0: kay bata ka
1: kay at the end of the day no sulan mo gid na
0: yes.
1: Nga wala ka bala nag-reconcile
0: yes.
1: sa imo nga iloy no
0: oo ay di syempre yung mga iloy ta way gabata way gabata
1: diba? Gatigulang sila
0: yes.
1: no so na-realize ko ginaya miss ka yang at least bala wala kay nulsulan
0: yes.
1: nga amo na ba ko permis sa inyo na palanggaon yung iloy nyo
0: yes.
1: give ihatag ang tanan nga masarangan mo
0: yes.
1: no
0: sakto
1: kay at the end of the day wala kay nulsulan mahambay
0: yes.
1: ka ginimo kong tanan ma
0: yes
1: para ma
0: ginbalik ah hindi man sila nga ginbalik mo kay wala man sila ga-ast sang balik
1: di ba
0: diba?
1: Man ang Eloy ta no
0: yes.
1: wala sila igambal nga ibalik ko sang tanan-tanan
0: yes.
1: ko ginano si imo
0: pero
1: gusto ipa-feel mo nga
0: yes.
1: importante sila
0: ginang
1: diba?
0: Pasalamat na lang
1: Oo.
0: Pasalamat butang ta wala tama, wala gin man tuod nag-ast sang balik ang aton sining nga mga ginikanan but ihatag no kay tikong kasarang ka man lang why not nga unahon mo pa tubing iban nga tao kung ara lang
1: may ara nablamis ka
0: di ba diba? Yes
1: kumbaga
0: iban siguro may ara nga nagapalayo galain ang buot tungod man sa pamatasan man kung kaisa ka kifay buma gani kiti wala kami mahimo iloy mo na intindihon mo na lang kumbaga hindi ka na lang magaboy sa mga negative nga mga words or kung ano dira nga makasakit man sa iloy mo kay nga mas kumbaga ang ilan ang ginimo gatindog na lang gina sila sang gambal sila ako imo iloy do something amo na bala di pero ti depende man niya sa iban kung ano ila pag intindi
1: kay
0: may mga rason man sila kay K5 boom
1: mera man gani miss ka nga kun sa kis ami mga iloy may nga sobra sobra na na balang patyaga nila sila kabataan do robot na
0: yeah,
1: tapos
0: kundi
1: sila ko na mabigyan amo na according sa may nagmessage gabi
0: yes.
1: sa kon hindi sa ko na matagaan financial though lain ang iya bata syempre hindi yun yung manigbata nyo kung pila lang ang iya big income sa isa kabulan no hindi ka lang yun syempre gabi mo na miska may nangutang sa ko no tapos naglainay sila buot kay tungkol hindi mabayaran sa bata yung iya kautangan sa mga tiyangge so sa imo nanay so hindi yun man bata mo kung ano lang pila lang sweldo sa bata mo ha dako pang utang mo sa tiyangge compared sa sweldo niya so hindi mo pagsalig man tanan sa bata mo biskan single na di ba
0: yes, sakto na kay K5 boom.
1: Kay tungkol single ang bata mo, isalig mo tanan mo nga kautangan.
0: Meron ganing so, gambal, we're not ATM.
1: Oo. Yeah, correct. Wala, diba? Hindi tayo ATM nga gagawa
0: yes,
1: lang gagawa.
0: Yes.
1: Importante, ginasudlan
0: yes,
1: si Mrs.
0: Sakto.
1: Sang?
0: Siyempre, ginabutang mo sa Mrs. natin.
1: Ginabuta.
0: Yes, Dok,
1: ang
0: yes.
1: sa mga Mrs. mandaan ko ninyo, mga banag, obra, hindi man siyempre nga lagaw dire lagaw dito
0: dapat yes intindihon
1: nakapoy man ang mister nyo maabot ang tion nga magatigulang mister nyo
0: yes.
1: so dapat kabalo ka mo mag save sang kwarta
0: yes.
1: balance lang bala
0: dapat lang oh
1: balance may savings tapos grocery dra good for 1 month
0: yes
1: no
0: yes correct dapat lang gid
1: but sagad buya sa ako yo ang edad 55 mag advice daw
0: amo na ni gali amo na ni gali bo juice ko mga kabataan tadi nga po diin
1: ha? Amo nang balay sa aton ganyo. Ang balay sang duwa. Kamo lang to anay kito hindi kami ka-relate.
0: Mga 30 na giniya. Ako kita galing duwang oto bangaya ka K5.
1: Seryoso?
0: Seryoso, wala bardagulan.
1: Wala bardagulan. No.
0: Wala bardagulan. Grabe na gid sila ya ka K5.
1: Ang balay kani ni ano ni Faith.
0: Yes.
1: Si Faith sang Escalante.
0: Okay.
1: Ang balay Sir Boom is Carla. Nanay ang nag-iisang tao sa buhay mo.
0: Yes.
1: Na hinding-hindi napapagod na intindihin at mamahalin ka.
0: Yes.
1: Ang iloy.
0: Ang iloy. Diba?
1: Ang iloy.
0: Patayo na.
1: Ang isa sa buhay naton nga wala na gakakapoy.
0: Yes.
1: Nga intindihon kita, kagpalanggaon kita.
0: Yes. Tsakto, correct na. Kaka five buma. Wala sang iloy nga wala nagkapalangga sa ilang mga kabataan. Hmm. Di bala?
1: Correct.
0: Bisan ano pa na kasalawa yun. Bisan ano pa ka dako nga problema ang ginadala sa ila sining kabataan sila pa ni Malay. Iloy is iloy. Hmm. Mother is mother. Mama is mama. Di bala?
1: Love your mom.
0: Yes.
1: Oh. Ipa-feel sa ilang importante sila. Yes. Wala ka mong get hindi yan. Ay, subong. Hmm. Just message.
0: Yes.
1: Happy Mother's Day.
0: Okay lang.
1: Simple
0: na.
1: As that, no?
0: Simple as that. No more longer messages or words pa. So, kung pwede man di, pwede kang ba, sorry, 'di ba? Paano gid man kung mayara gid man kung mabugat nga alitan kumbaga kay K5 boom. Simple as that. Happy Mother's Day. At least mabay maanan niya bala, ma-feel niya bala nga ay okay, na-appreciate pa ko sa akon sini nga mga kabataan.
1: Kay every day Mother's Day man ko, no?
0: Yes.
1: Pero kaisa lang sa isa ka tuig, gina-celebrate ang Mother's Day.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Dapat hindi lang kaisa, kundi
1: every day.
0: Every day
1: Mother's Day, no?
0: Yes, every day is a Mother's Day.
1: So, muna ganyan, Bali Boom Granada, hindi importante, mga chocolates,
0: yes.
1: Mga flowers, dira nga yan, mga mahal-mahal.
0: Mga kwa na lang na yan sa aton siya. Kumbaga, extra, pa ang butang extra special.
1: Kiss, no? Hug.
0: Yes.
1: Sobra pa na sa bulak, kag chocolate. No?
0: Yes, appreciated much yanila yakin
1: diba?
0: Kay Boom. Yes.
1: Si Hazel. Si Hazel sang Fortune Town, no? Barangay Estefania. Hambal niya. Sir Boom, Miss Carla, mapapagod pero hindi susuko.
0: Yeah.
1: Magagalit pero hindi tatalikod.
0: Yes.
1: Maninermon pero magpapasensya pa rin.
0: Oy.
1: Susuporta hanggat
0: kakaya.
1: May lakas, no? Susuporta siya kuno hanggat may lakas.
0: Yes.
1: Mamali. Dumano.
0: ano?
1: Mamahalin kayo hanggang wakas.
0: Yes.
1: Yan ang nanay.
0: Yes, sakto gid kay K5 Boom. May mong nanay, sila na yung solusyon sa tanan yung mga problema sa mga kabataan. At the same time, sa panimalay, kumbaga, kung, di ba, ilaw ng tahanan, kung wala suga, kung wala sang ilaw, ang balay, di ba, dulong, wala agad sa may maubra. Pero once nga ra ang ilaw, ang suga, gasanag, kagdamo ka sa maubra.
1: Dula kapoy mo?
0: Yes, dula kapoy mo.
1: Paminsaron mo, balahalin sang baby ka, no?
0: Yes.
1: Yung kungkong ka sang iloy mo. Kinder, prep, nursery, no? Hasta nag-elementary ka.
0: Tanan mo nga mga, ano, dira, nga kamauyan, dira.
1: Arang iloy mo?
0: Arang iloy mo.
1: Tapos,
0: diba?
1: Sa sininga Mother's Day, hindi mo gid makapil sa ila kung ano sila ka-importante sa imo. No, kung may ara ka mo kalain nga buot sa iloy nyo. Kamuna iya dapat mapakumbaba, no? Kay...
0: Kung may aragay magurusang sala ang manihimo, i-explain.
1: May aragay ito kay Miss Kagambal, siya kay ang iya ko nung iloy, gin-cut yung ila communication.
0: Why?
1: Kay tungod, daw wala ko no siya gapadala bala.
0: Okay.
1: Na init ang iyang iloy.
0: Mm.
1: Di ano na? Sino
0: baling
1: na may sala?
0: Baling iloy niya mismo ang nag-cut.
1: Gawork siya as ano sa Manila.
0: Okay.
1: Nang sa isa kabalay.
0: Mm.
1: So, ang Iloya mismo nag-cut sa iyaya, wala sila communication,
0: no,
1: na. Kahit tungo, wala siya kung nagkapadala. Tiyan ba sa concert, boom, agang alang-alang mong ko dari sa Manila. Tiyan, anong ma-advise mo dira?
0: Siyempre, ano yala, pa-itsindi yan nalang gin sa
1: gani,
0: Iloy.
1: Gani, diba? Amo na kayo ang balko.
0: Nga, mga Iloy mag-itsindi sa mga kabataan.
1: Amo na ba ko gani, nga, itsindi mo man nga, bilang Iloy ka, kung ano lang ubrawa sa bata mo to. Diba? Kaya mo ito kanyang balyang utang ko nung utang, dari utang dito.
0: Yes, ipansindi. Kaya nga, kahit isa wala man na sila akbalo mo, anong status mo sa kabuhi.
1: Story
0: ako na lang.
1: Feeling ko yan, may problema ang Iloy mang kisa mo.
0: Yes.
1: Kaya nga, tungod may ubrang bata mo, utang ka dito, utang ka dari. Amo na ka problema. Tihag, na hard up ng bata niya ko, no? Pangita to kwarta para mapadalaan ng dari siya. Pero amo na no?
0: Yes. So, take a K5 Boom, last message, no? Kay Tay daw ay nagkikita sa ang oras. Last message para sa atong sining mga K5 and sa mother of all. happy Mother's Day again sa atong sining mga K5, mga Iloy naton. Happy Mother's Day.
1: Saluwat in, no? Palanggaon nyo yung Iloy dara, hatag nyo, ipa-feel nyo sa ila.
0: Yes.
1: Kung ano sila ka-importante.
0: Sakto na kay K5 boom mo, kay Katie, kung wala tayo Iloy, waita di, waita na bunag. Kung wala ta sa Iloy, wala suga ang aton sininga puluyan, no? Sa aton sininga kabuy, wala sang suga ka K5 boom. So madamo, ginya salamat sa mga Iloy naton. Katie, sila mismo ang nagsakripisyo, sila ang nagbunag sa aton kay K5 boom. Thank you so much, man, sa aton sininga mga live viewers, sa aton sininga mga listeners dira sa 101.5, thank you so much. Mga KK5, inyo naman nabatian na isa kedisyon sa Sunday News Program Subong Adlaw, May 10, 2026. Bantayan ang masunod nga programa sa kunang Foro de los Pueblos ko po si KK5 Red Salgado sa pangalan sa Men and Women sa K5 News of the Philippines sa pagpanguna sa among Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Carlameda Fansor Longa. Kaga.
1: Isa kalupok, Bumagranada!
0: Para sa kapiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Day 3, Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. D3 Bio. Health News.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka!
3: Kanto na ta sa mga dugang pangabinipisyo kung ikaw pala inom D3 Bio adlaw-adlaw. Kung diabetes atong paghambalan, sir boy, ma-diabetes man lang ka kung kulang ka insulin.
4: Correct!
3: Kung kulang ka insulin, wala sang madulong sa imo nga glucose or pagkaon sa imo selula. Madiabetes man lang ka kun ang insulin hindi makasulod, hindi niya mapasulod,
4: maabrihan ang cells.
3: Hindi niya maabrihan ang cells, meaning pa tuktukon guro ang kan
4: kandado.
3: So duha na to ka punto, ikatatlong punto, maproblema ka sa gitawag diabetes, tingala kang golpi ka magniyo ang tungod kay nga man hindi naman makaon ang glucose. So here comes my alternative source ang energy.
4: Ngunit
3: na si insulin. Now, permi na to balik-balik ka kung pala inom ka D3 Bio, nangin nami ang kandado. So pag abot ni insulin, sulod din ang glucose. So kung puno na tambok ang selula mo, budlay ang ano pagsulod sa insulin, sir boy.
4: Natamunan ang patahan ng tambok.
3: Ang rason nga agin ma-exercise para masunog ng mga tambok. Pero kung palainom pagiga D3 Bio, buligan man magsunog ng mga tambok. Ikaduha nga punto, ang palainom ka D3 Bio, ga-increase ang production sang insulin. Kung kulang ka insulin, normalo niya. Para nga daghan kayabi, para damo mapasulod. Masulod din niya ang glucose. Kaya once nga hindi na niya mapasulod, gataas ang blood sugar sa imo dugo. Madiabetes sa no? Sir boy. That's why importante nga mag-inom gigasang D3 Bio. Ang nakanami amo ni, biskan hindi ka kakaon, kaya nakainom ka D3 Bio, hindi ka mag-worry. Kaya nga man, may source of energy ka nga no need na ang insulin. No need naman nga magtrabaho ang imo pancreas. Tungod kaya nga man, ang D3 Bio is an alternative source sa gitawag energy, ining gitawag keton. So, ang keton siya, way na iya gasapak. Dara ka lang insulin, ah, paway ka da.
1: D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka. D3 Bio!
6: Yes, kung dutal ang trabaho sa pangkreas natin, siyempre hindi ganun na sir boy maguba or dugay maguba. No? Tungod nga naka D3 Bio. So ang D3 Bio meron sa MCT nga binabuligan niyang pangkreas natin nga hindi bala mag-produce ang ganito ang lipase. No? So buti lang mabuhinan ang workload sa natin nga pangkreas. Kasi siyempre ginabalik-balik na na. Pero may ang D3 Bio meron sa gallic acid kag ferulic acid nga nag-counteract sir boy sa ganito ang oxidative stress sa natin nga pangkreas. So, kung naka-D3 Bio ka, protektado gid si pangkreas, sir boy.
4: Kampiyon, Doc Sam, no?
7: Dire na kita, abi, sa guba niyang pangkreas mo. No? Wala binaproteksyonan, guba na.
4: Nagubag na.
7: Pag wala na, may problema ka na sa pangkreas, may problema ka na karon sa kakulang sa enzyme. Because ang pancreatitis, kung pagubag sa pangkreas, will result to poor production sa imong lipase, amylase, protease, kag ano pa, ang imong even your insulin. So, may problema ka na karon. Kung nga nagambal si Doc, hindi na kinanglan ang insulin. Kay if naga D3 Bio ka, you have the medium chain triglycerides nga makabulig absorb sa mga nutrients. Kay compromise ang imo insulin or may problema ka sa insulin sensitivity, D3 Bio will take over. A good hindi ka matam-an, hindi ka magliwang, hindi ka magkadiarrhea, hindi ka magmalnutrition. Take D3 Bio every day. Makabulig gani kung guba na pangkreas mo, mas more kung okay pa pangkreas mo.
6: Correct.
7: Mag D3 Bio every day, sir boy.
4: Grabe, no? Grabe ang D3 Bio. Ang D3 Bio, perte kapintas kontra sa mga bacteria, viruses, kag mga fungi. Pero
3: mabuot siya sa mga pag-atipan sa aton organ.
4: Mabuot sa pag-atipan sa organ. Kag mabuot man sa mga good kinds of bacteria or probiotics. Di mo makita ang intelligence.
3: Friends sila, sir boy. Friends sila.
4: Friends sila. Ang imuya bad bacteria, ginahanot. Ang imuya good bacteria, ginapanami. Ginapadamo si mulawas. Giving you all the benefits that probiotics could give your body. So una, gambal kami probiotics antibiotics is good for you, it is still good for you, but it's best for you taken with D3 Bio.
3: So amo na daw mo gidya benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News. IK Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang IK Drops ato ato ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by NuStar Luxury. It's time. Play smart, play bright with NuStar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: K5.
12: K5?
11: News FM.
12: Nana!

0: mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras ka K5, alas 7:05 na sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Mayong aga, mga K5. Welcome na naman sa atong sinigang programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition. Sumunga adlaw, Mayo Jestic 2026, mga K5.
8: Foro de los Pueblos.
4: Welcome ang atong sinigang programa, alas 7:08 sa aga. Makaupod nyo ang K5 Red Salgado. Sa inyo sinigang pagpabahaw, sa inyo sinigang pagpangapi. Sumunga aga ka K5, sining Domingo. Mayo Jess, labi na gid sa aton sini mga vendors nga plastado na sa ila sini nga mga pwesto sa diin man nga merkado diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental.
8: Puro de los Pueblos.
4: Amoning adlaw nga ginahulat sa mga vendors naton kay banti nagapadulong ang ila sini nga mga suki because mga adlaw Domingo wala sa trabaho, manindahan ang ila sini nga mga suki. So we hope and pray nga ti maging madako ang inyo sininga benta subuga adlaw mga vendors naton nga tagpalamati sang K5 News FM.
8: Puro de los Pueblos.
4: Diri ni masiling naton nga may ayo-ayo na naman magluwas sa ayo sa presyo, may ara pagid sang paaman. Amugin ako kay Isano. But anyway, amugin ang kabuhi isang baklanay sa ato sini mga merkado. Kag sa mga manog bakal man aton dirati, tinguwaan nyo gid nga makaayo na kamo, may paaman pa, no? Sa liwat ng ato sini nga programa ka Foro de los Pueblos, sini nga adlaw, ginadulog sa inyo sang Power Trio. Kung may mataas, kamo din ka blood sugar kaya K5, narekomendar gid aton sa inyo ni pagtumar sang DTX 500. Pampabakon man sa aton sininga immune system, iring pagtumar sa aton sininga Mighty C. Labi na ko kaisa nga tuman kainit. Kagti ko na kadira sa trabahuan mo nga mabugnaw ang aircon pagwa mo gatagiti ang init nalika sa trangkaso ka K5. Gani magtumar sa Mighty C. And at the same time, ang aton sininga Klinika D3 Bio, kung kabunag antos na din ka K5 sa ubosip o nakagtrangkaso. Kaso, hindi magkalipat, magtumara sa D3 Bio, kag ang kape nga makahatag sa aton sa maayo nga epekto sa aton sinigalawas sa aton sininga DTX Coffee Mix. Ano ba lang mga manaming mga balita o mga mainit nga balita sa nagligad ng semana nga aton sininga pagadiskusyonan diri sa aton sininga programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition. K5 kagapon nga adlaw nagbukas na ang prisa at 2026 usin ining mga pribado nga mga bulutuan sa Bilogang Pungsod ang nagpadulong diri sa Bacolod diri sa probinsya sa Dagos Occidental. Ako sinin may ara sang 12,000 tub 15,000 ka mga delegates gikan sa mga kalilain nga mga bulutuan sa pungsod para sa prisa at 2026. Ano ba na tabo sa isa ka atleta sang Region 9 kung aabala nga na pilas ang iya sining alatrasan kag kun nga hindi na ni siya makahampang sa prisa at 2026. Ining taekwondo player siya ng Region 9. Kagka K5 nagligad, ginsunog ining masobra ka K5 or kapin 9 milyon pesos nga smuggled nga sigarilyo dira sa may Talisay Sanitary Landfill. And of course, sa K5, ato balang nakitaan nga manog sa naligad nga semana sa isa ka inidoro dira sa isa ka resort dira sa may banwasang Don Salvador Benedicto. Ini bala pamilya sa kobra or hindi kobra? Amo nang isa sa ato sininga pagtalakayon mga KK5, and of course kamusta na ba ang sitwasyon sa isa ka lalaking at trabahante sa isa ka peryahan nga ginlothang dira sa may barangay Salvacion banwa sang Murcia. Kag of course mga KK5, isa man sa aton sininga pag-istoryahan ining balita ang ipadala sa aton ni K5 Wilson Villena. Ining isa kalalaki nga naka-survive apisar nga ginpalupukan siyang shotgun. Grabe ka, winas man siya, no? Ang muna na ka K5 nga ang shotgun delikado katilaptan ng iya sining buga. Pero naka-survive pa ang isa kalalaki. Inakaroon ang pagtutukan man aton diri sa aton sininga programa. Kag isa ka-concerned citizen ang naghaboy dira siyang kuana na naka-video sa grupo sa mga tao nga naghaboy dira siyang basura dira dampi sa reclamation area. Ina naman nagkaroon ng aton sininga pagtutukan nga pagadalo naman ining ni K5 Carla Defensor Longa ining illegal dumper na tumod sang Bacolod LGU ni kilalaan na galinga. Ining naghaboy dara sa basura. Ting aton sininga Bacolod LGU nagtinguha man nga matinloan kag bagin manami man ang aton sininga palibot resident sa Bacolod kibanti may ara sang Congressman Albie Benitez nga sports fest. And at the same time, may ara man sang prisa or national prisa at 2026 pero basura din nagalinapta. Kaya mati may ara sa mga persona nga nagahaboy sang basura biska diin na din nga lugar sa aton diriya syudad sang Bacolod. So ina karo na katun sini nga pag diskusyonan kag pagatutukan subong adlaw mga ka K5.
8: Puro de los Pueblo.
4: Maayong aga sa former kagawad sa Barangay Estefania, ginatambyaw naton si former kagawad Junjun Estrella kag mga pumuluyo dira sa Purok Flora, Barangay Estefania, nagpamatiis subong adlaw ho.
8: Puro
4: subong aga. Kag at the same time, ginatambyaw maraton sa isa kabayong aga si kagawad Narding Pagunsan, kagawad Herman Amihan, kagawad former kagawad Ben Kadagat, kag syempre si Chef Celes nagapamati man subong aga.
8: Puro
4: lapyo gani si Chef Celes, and of course sa kay F Malihan, sa kay JR or F Malihan nga nagapamati man subong sa aton former kagawad Audi Zolaivar, nga nagapamati man subong aga. And at the same time, former kagawad Jean Verde.
8: Puro de los Pueblos.
4: Gaya nagapamati man sa aton, sa kay Ma'am Verde. Dira mo yung aga sa imo, nagapamati. Gaya kadadlaw, no? And of course, isa man ka mayong aga sa aton sininga mga SK. Diba? Si Weko, Kyle Disierto. And at the same time, sa kay Bebehoy of Purok Pag-asa. And at the same time, sa kay Doromal. Mga members of family Doromal dara sa may Villa, tamay nga aga sa inyo. Kag tanan-tanan na, nga nagpamati sa aton, isa ka ba yung aga sa inyo, mga KK5?
8: Puro de los Pueblos!
4: Kag ginatamyaw taman gali ha, sa isa ka ba yung aga, ang aton sininga mga tagpanamati dara sa may merkado sa Barangay Estefania. Tumat sa Barangay Hall, nagalupukid subong ang K5 News FM subong aga. Kag sa mga taga-Bagusilang gali ha, nga nagpamati sa aton kada adlaw, and of course, Purok Sagrado 2.
8: Puro de los Pueblos.
4: Good morning sa kay Ma'am Choli Culado, nga nag-PM karon diri sa aton sa tanan nga mga solo parents o solo parent dancers. Nga sanday Evelyn, Leia, Esme, and Heidi. Hindi ko makita ang live. Amo ni gurong problema karong K5 etan. Ang ato ko nung live hindi makita, pero gagawa diri siya aton. Siguro ba si Amuna ang wasi problema kata sa internet connection. But anyway, si Ma'am Choli Culado, kung di ko magsala Ma'am Choli, yung Vice President siyang Solo Parents Federation diri iya sa syudad, iya siyang Bacolod. Okay, may agad rin sa inyo. Kagat at the same time, subugad lang, di ba? Mother's Day!
8: Puro de los Pueblos!
4: Isa ka maayong aga, and of course, happy Mother's Day sa tanan natin. Dira ka mga nanay, nga nagapalamati, hindi lang kayo sa Barangay Estefania, but sa Bilog, Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, Bilog, nga kalibutan, nga malubutan sa katon sininga, a programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition.
8: Puro de los Pueblos.
4: Hataga naton sa tribute ang aton sinigang mga nanay kay mati mga KK5. Amuni sila ang nagbunag sa aton, di ba? Kung wala ang aton sinigang mga nanay, hindi man kita mabunag dress kalibutan, pero galing kita naghambal man sila. Kung wala mga tatay, hindi man kita kuno mabuo ka K5. Pero kung kaisa, tiyo, no mga kuring man, kag mga ido man nga, itong siniginikanan, di ba? Pero galing kati kung kaisa, pasaway man si tatay, pasaway man si nanay, di ba? Parehas pala sila kaduwa, no? Kung isa nagambal kabataan nga, pasaway gid ba si tatay? Sobra naman kamo inyo, ya. Amo ginaiya, kaya nagagangga si tatay sa kay nanay, di ba? Pero ang bottom line na kay K5, adlaw sumong sa aton sininga mga nanay. May ara magkita sa kwarta nga inugasto or wala sa kwarta nga inugasto, maging simple ba na katon sininga celebrasyon sa Bugadlaw para sa Mother's Day kay K5. Dapat naton nga dumdumon ining pagpangabudlay sa aton sining mga nanay, kundi tungod sa ila, wala kita nagakabuhi dres kalibutan. Sila nagbunag sa aton sa siyam kabulan nga ara kita sa ila sininga chance ginabusong pala kita ka K5. Ini sila ang nagtinguha gid nga mahalungan kamo nga indi kamo mahulog.
8: Puro de los
4: Pueblos. So gani kun ay ara makabudira iya siyang ihatag, that's good. Pero kun wala kamo siyang nga ihatag, dira kamo wala kamo sa kwarta, okay lang na sige hapon, basta indi lang kamo mag pasaway. Sa mga kabataan ato, di palakas ka dira ka sa kay nanay mo or kay mama mo dira. Ang balumos mama mo, ma, hindi ka na yung mga labas mong adlaw ko Domingo. Ako ang mga laba, ma, kay Mother's Day. Pungko ka lang da, akong bahala. Lain sa uli ko, nagka nagkalalubadan mga bayo. Mas naging nag-high blood pag it's nanay, no? No? Pero anyway, kay Fabuli, ganta si nanay, ta si Bunga Adlaw, kamati Domingo, wala man sa klase, wala man kita sa trabaho, biskan siya abo na lang nga Adlaw, kung wala kwarta, ipaday off mo lang anay si mama, ang si nanay nung trabaho sa Bunga Adlaw, kamungka mga kabataan, mga bana, mga tatay, ang bahala sa mga obligasyon or hilikoton dira sa inyo sinigabalay. Dapat si mama anay sa Bunga Day off sa Bunga Adlaw kay Mother's Day.
8: Puro de los Pueblos.
4: So palapitan niyo sa nanay niyo ha. Hakuson niyo dira. Biskan pa ka may ara ka mo dira sa bukuhay na gana sa mga bukay, di ba? Biskan isa lang dira ka puksi, isang gumamela. Ano man dira ka bulak, okay na na. Kaya di pa hahalok ka dahil blang ga. Happy Mother's Day, di ba?
8: Puro de los Pueblos.
4: Pero piyoon yung bulak, kaya puksi niyo, inyo bulak ha. Kaya base mo na magwangal, tupad balay niyo balang ha. Bulak ko doon, apat mo na kabilog, subungo, isa na lang, tatlo giging kuha sa bulak ko doon. I love you, kid. So, ang muna ka kay Five, ha, medyo day off, anay. Ang aton sinig ang mga nanay, subunga adlaw, kay Manti Ilagid. Happy, happy Mother's Day sa liwat. Sa aton sinig ang mga nanay, sa mga kopdanan, aton doon sa may klinika, The Alternative Medicina. And of course, sa mga nanay, doon sa K5 News FM Bacolod kag K5 News FM Negros Occidental. Sa malabutan sa katon sining pagwaragwag sining aga sa mga asawa sa akong drikopdaran sa K5 News FM. Happy, happy Mother's Day sa inyo tanan.
8: Puro de los Pueblos.
4: Sa liwat mga K5, may aga sa aton sining mga tagpalamati dira sa may Central Market. Yes, VP Bacolod Solo Parents. Okay, so again, congratulations sa Ma'am Choli. Kagsana, tanan nga mga miyembro sa aton sining nga mga followers, mga supporters sa K5 News FM, mga foronians naton nga mga nanay. Happy Mother's Day sa inyo tanan mga ka-K5.
8: Puro de los Pueblos.
4: Well, ka-K5, kung aton sining nga pagabalikan ang aton sining nga balita, nagligad gadla, ipakita, tabalak yung eto, ninimbalang manog nga nakitaan dira sa inidoro. Ilit sa K5, madamo siyang mga spekulasyon, madamo siyang mga aligasyon nga ini sa kuno hindi isa ka kobra, di ba? Kaya ginatawag ini siya nga dupong, may naghambal man nga isa ini ka maninina. Pero ka K5 sa makontakt naton si Mayor ni Himaya de la Cruz ang Banuasang Don Salvador Benedicto ka K5. Ini siya ang isa ka banakon. Tigi kumpirmar man ni Mayor de la Cruz nga ti pamilya sang kobra, pero ni siya ang pagadalon pa sa Central Office sa nga DENR. Agun mo kumpirmar nga isa ini kakobra, kakifive or banakon or pamilya sang kobra.
8: Puro de los Pueblos.
4: Tigi kumpirmar man sa ato na Mayor ni Himaya de la Cruz sa K5 nga ining nasambit iyang banakon sa madumduman ni Mayor de la Cruz. Ikatatlo na ni kuno nga encounter nga nakitaan sang tawo. Basi kita siguro diriban sa probinsya sa Negros Occidental, basi nakakita na kita ni Bala o galing ka ti siguro kay medyo madasig ni kuno pagiyo si sinigaman o basi malaway talang madiparahan nagtungod man sa kasiot sa aton sinigang lugar ka K5. Basi wala naton madiparahan nga may ara man galing isang banakon diri sa aton niya ka mga lugar. Kundi in man kamon nga parte sa Negros Occidental, basi ka K5, ha?
8: Puro de los Pueblos.
4: Kahit ikaw nagkumpara na ito, nining picture, ang sa tuo mo na sa rattlesnake, ang sa wala mo na sa kubra, po galing kiting king kubra, ginang sa wala ka K5, yaw?
8: Puro de los
4: Pueblos. Pero ina ka picture, nakuha na ito sa Google ka K5, ha? Gahabok niya ang kwano, ining liog sa king kubra. Diyan mo na siya nakita sa may kwano, sa may basin sang isa ka guest nga nagpadulong dira sa isa ka resort ka K5 ha, sa may Banuasang Don Salvador Benedicto sa nagligad-ligad pa niya nga semana. So nag-check-in din sila kuno Lunes and then Martes sa manugwa na ini sila and then sa nagsulod dito sa CR wala nila batiparahan nga may manog ti unless kasi ginabrihan nila to dito ka K5 Giridoro, may ara sa nakasulod dito ka K5 nga banakon. Kay Manti, Dupong, kag Maninina, ang masami nga makit Andres sa mga pumuluyo ka K5 dari sa aton sa tingang probinsya.
8: Puro de los Pueblos.
4: Pero nasambit ka K5 nga resorta ang Abalimer de la Cruz ang less than 1 kilometer sa Northern Negros Occidental Natural Park. Subot silingon, posible nga nag-travel ining man o bangod sa tuman kainit nga panahon ka K5 or ang ginatawag naton nga weather disturbances. Tedi ko mga man o gya, nagapangita gini sa mabugnaw yang lugar, agod na protektahan man ang ilas ni mga koogalingon. Te siguro, basi malagin lagas man isang man o ang nakitaan sininga ilaga, sumulod dito ya kagabasi wala man masirad andra sa mga guest ang ilasin din ngay pertahan kabangdanan nga ini siya ang sumulod pero importante din ka K5 nga wala siyang may nakagata siya nasambit gamin aman o ka K5 kag tindriman sa initial nga impormasyon nga nakuha ni Mayor ni Himay de la Cruz sa DENR Regional Office, ini ka K5 nasambit nga man og ang venomous may lagi na kay wala sang may nakagat sa ila mga ka-K5. So, ari pamatian na ito ng bayan sa pahayag ni Mayor ni Himaya de la Cruz sang Banwa, sang Don Salvador Benedicto. Yari.
0: Puro de los Pueblos. National, pero actually sa Cobra family na siya. Pero I don't know. Kaya ba as far as I know, tawag niya sa amun diya, Banakon. Sa loka o Banako niya kay ang Maninina ay ito mo na mo kag Dupong amo na ding present sa aton nga na permi kay makita ga makakita ang Maninina kag Dupong pero ning Banako tumalagsahon man lang pero daw hindi gid bala permi. So these snakes are poisonous pero natural habitat nila ang Don Salvador because ara da sila ga pang sila man aga balance ang aton biodiversity.
4: Okay.
0: Sa aton ecology. Oo, so hindi ta na kag subong sobra ka init, mangita gina ang manog sang cold nga lugar kay ano sila mo nang reptile sila, so reptile mostly ka pangita gina yung tubig.
4: Yes, correct. Pero Mayor, ang dira dampi sa resort kag ang sa ginatumod nga Northern Negros Natural Park.
0: Lapitay lang na.
4: Lapitay? Mga pila ka kilometers sa Tabita, Mayor?
0: Huwag ganun ko labuti sana.
4: Ah, lapit lang gali, ya?
0: Lapit lang na, ya.
4: Oh, okay.
0: Lapit lang na, ya. Huwag ganun ko labuti sana.
4: Ati, dako ganun possibilities nga nag-
0: Oo, dako possibility. Nag-migrate
4: sila doon kaamo na sa ilo.
0: Oo. Kapangita sila tubig. For sure. Kay ang mga iba nga sa pabiga, malamo, ti. Siyempre, mang pares man bla tao kung wala mangita man tatlo sa aton tubig kung ilimnan.
4: Okay. Pero ini Mayor, ya, Banakon, get do family.
0: Man, of course, sure, pa pamilya, pero hindi ko sure kung ano ganito. Pero tawag sinasamon, Banakon.
4: Okay, sa mga tobay sa bayang ni Mayor ni Himay de la Cruz sa K5, at least, wala sa may nakagtanda na ka K5. So, doka, kwanis ako na eh, doka lokal, doka ordinaryo man, nga size ang manog. So, makita mo na iya sa mga YouTube, makita mo na sa mga video sa Facebook, na nalagko na na iyang kubra ka K5. Pero siya gagmay lang sa pro galikiti mo na ang Bali Mayor na de la Cruz hindi magsalig. Kag ang Banwa ka K5, ang DSBLGU ang nagaplano magbakalman sang anti-venom vaccine. Kag pero hindi sila ka K5 magkakonsulta pa sa DOH kag gobyerno probinsyal kung may ara sa available nga anti-venom vaccine. Agunig kaso nga may ara gimas may makagtanda na kapumuluyo sang DSB gilayon nga mahatagan sang vaccine mga K5.
8: Puro de los Pueblos.
4: Imanti, posible nga mag may makagtandra bangod sa weather disturbances natong K5. Tam-an ka irit sa katong sining panahon tiba si may arat na sa mga manggunguma nga magpadulong sa ila sining mga humayan sa ila sining mga talamdan dira kag accidentally may makita dira kaman o kag makagtan sila at least ang DSBLGU gilayon nga makahatag sang vaccine agud dati masalbar ang pumuluyo in kaso gibar nga makagtansang manog mga ka-K5.
8: Puro de los Pueblos.
4: So, muna ka K5 ha, ang banhog pagkanebal ni Mayor de la Cruz. Gaya hindi man sila yan nagpangsalakay o nagpangataki sa mga tao kung makita yung tao nagpalagyo man ng banhog eh. O galay ka matinis sila nagkaobligar na magbato sa tao kung sila yung makorner kag wala na sa may madalaganan ng lugar. Kay banti, mabutang sa peligro ang ilasin ng kabuy. That is why nga nagabato ang manog mga ka-K5.
5: Puro de los Pueblo.
4: Maayong agas ang aton sininga mga tagpalabati sa Bugadlaw. Ginatabyaw natin sa isa kabayong agas si Sir Eduardo Villalubos. Nga kalukalaik si Rudy Fernandez Bao.
5: Puro de los Pueblo.
4: Maayong agas nila. Muli siyang amay ni Miss Chippy Villalubos. Saliwat sa Sir Eduardo Villalubos. Nga kalukalaik si Rudy Fernandez Subunga Adlaw. Nga nagpamati nga nagayuhom-yuhom Subunga Adlaw. Maayong agad ra sa inyo tanan.
5: Puro de los Pueblo.
4: Nagpamati gini kada Adlaw. Kaga of course kay 5 News FM gini niya ang ginapamatian per Minister Eduardo Villalubos.
5: Puro de los Pueblo.
4: Mayong aga sa aton sa mga nag-comment sa mga adlaw N.N. Yablas sa mga nanay na itong siniwat. Happy Mother's Day ha. Kag Ma'am Kathy de los Santos dira sa Barangay 27. May nga aga sa inyo. Ma'am Jingle Canoy Tikar. And of course kay Kim Flora. Good morning. Gamonitor lang kami din sa Barangay Sumag. Madam Bings Delphine, greet ko lang. Happiest Mother's Day sa ako nanay Feli, Mary Joy, Barcelona, Leia Minyes. May aga dira sa inyo ha. At the same time, may aga man sa kay R.H. Tata. Kaka-K5 Red, watching for Villa Angeles, Barangay Estefany. May aga dira sa inyo. R.H. Tata, subog man sa liwat, still watching, nag-Facebook live gapon si Ma'am Bings Delfino. May kagad na sino sila ni Ma'am Lani Sirson, Ma'am May Dagay, nga nagpamati man subong adlaw. N.N. Jen Yabla, Tony Brillias, ariyo, ginmensyon ko lang si Ma'am May Dagay, ara na ho, ang panawag sina sa ginhambal mo sa Red, impossible, aga pamanta, nagbira-bira, ubra na.
5: Puro de los Pueblos.
4: Ay, ginmuligan, Ma'am May Dagay, dapat yan, day off na yan, dapat muligan na si Ma'am May Dagay, Jesus na, ano mo niya man. No, dapat papungkuo na yan, kaya dapat day off sa mga nanay sumugadlaw. Ma'am Rose Jean Venteroso, mayong aga, Tony Brillias, and of course, saliwat sa kay Sir Skir, okay, shout out nila sa kay Carlo Jokino, sir, mayong aga nila, and of course, sa kay Aldemer Jaime Alparo, good morning, shout out sa may baligya ko karon mga alas 12 sa Atubang Save More Fortune Town. Bakli niyo ko flower bouquet. Wow. For Mother's Day. Ang presyo ko no, ara lang sa mga 250, tub-tub 280 pesos. Buka namin iguro sa mga bulak kaya nabaligya ni Aldemer Jaime Alparo. No? So karon ara na siya ko last 12 isang unto sa Tubangan sa Save More, dara sa may Estefania, Fortune Town. Gabaligya, mabaligya sa karon sa bulak para sa mga iloy. Barato po namin nami kuno nga bulak, correct na Aldemer, bulak. Gag disenyo do halin pa kuno niya sa Europe o kon Australia. Sana all. Sa liwada kay 5 kabudan nga tuyo sumong di magkalipat gabaga inom sang aton sini nga DTX coffee mix. Ang kape nga makahatag sa aton sa ang maayong epekto sa aton sinigalawas. Kag siyempre, ginatambyaw taman sa isa kamayong aga ang tanan nga miyembro sa Family Alconga.
5: Puro de los Pueblos.
4: Aray si Ma'am Nori, pero may ginagapamati sa aton. Kag Ma'am Nori, madabo nga salamat sa imusin nga pagbulig sa kay Kenneth Bryan, ang residente man sa Barangay Estefania nga ti nagtaliwan kasubukan kay K5 kamati sa edad nga 11 years old ini siya ang kwan nagbasakit sa colon cancer do sa amo na balang edad 11 years old pa lang dubato nang iya sining kamatayon nagtinguha man ginikana ng Iloy Labandera sa Abkasa ang amay ti indi man siling regular nga construction worker purga tinguha man nga makapangita sa kwarta pero kay K5 why gid ginbawian siya kabuhi, nagligad nga adlaw kay K5. So again, madamo ka salamat, Ma'am Nori. Kag mayong aga man, nagpamati man subong si Sir Ray Alconga. Kag of course sa kay Noreen nga ila sinigabata nga perte ka nami nga tingog na may nami magkanta.
8: Puro de los
4: Pueblos. Salimot may kaagad na sa inyo, Sir Ray Alconga and Noreen Alconga from Ma'am Nori Mahilom Alconga of Barangay Handumanan. Happy Mother's Day sa iyo, Ma'am Nori. Ha? Kag talaga meron pa sa family Alconga, isa ka ba yung agad na sa inyo?
8: Puro de los Pueblos.
4: Ginapatam yung man ni Kakay 5 Bong sa Oso Lumaino. Happy Mother's Day sa kay Leia Supilanas, Leia Products, sa kay Kayot, Ma'am Vivian Store. Happy Mother's Day ba sa mga Tupad Balay sa Kabugwason, Conchita Manday Pahayahay, and of course sa wife ko nga si Christy Pahayahay Lumaino from Bongsaw sa Lumaino. Adra man sa Barangay Ubo, Happy Mother's Day sa mga Iloy, Family Sausa, Valencia, Lumugdang, Dimerin, Hinohado, Bravo, Verba, Kalimutan, ang sitanan ng mga taga-Ubo, siyudad sang La Carlota. Happy Mother's Day sa inyo tanan. Ginapatamyo lang gali ha. Happy Mother's Day sa kay Mrs. ko, Rona, kag sa kay Jelita Nakario, si Mother. Okay, from Makoy.
8: Puro de los Pueblos.
4: Amun sininga upodre sa Lubrahan ang pirtikatanda magpitik. Dan Happy Mother's Day sa inyo dira kay Five, from Makoy. Sila ya ara dira sa may siyudad siyang Silay. Silay, correct, no? Yes, Silay. Nadumduman ko itong mga tikling umbok. Nakuha views pro mulay. Simo, grabe. And of course, sa kay Ma'am Mary Ann Olvido, Happy Mother's Day. And of course, sa kay Ma'am Rodora, dira, tanan nga mga nanay sa prok araw, Happy Mother's Day dira sa inyo tanan. Ma'am Rodora, and of course, dira man sa may prok pidring, Olvido family from Ma'am Mary Ann Olvido, Talisay. Talisay kami, Asyenda Manaol. Okay, muna tong tikling kagumbok, 'di ba? Bisilay man to. From the Journey of Makoy. Uy, follow niyo ha, makita niyo dira mga naming mga pictures ni Brianna. Ang player siyang Bacolod Taytung High School nga ti magakumpit man kay K5 sa Prisa at 2026. Follow niyo The Journey of Makoy kay K5.
8: Puro de los Pueblos.
4: And at the same time, Aria, mayong aga, maging share lang. But not anyway, mayong aga sa kay SM, Brian Morden, nabi ko kung naging PM mo sa ako na SM. But anyway, mayong aga sa kay aga sa kay SM, Brian Morden. Kay siyempre, good morning, Sir Red. Good morning, tuloy lang kami dito sa Purok Jess, Barangay Agisan, Himamaylan. Shout out lang sa Iloy ko. Happy Mother's Day sa kay Nanay Emilia. Shout out, Happy Mother's Day man sa kay Manang Nene Jereza, kasitanan nga Iloy dito sa Barangay Agisan. From Jerry Castro. Maying aga dra sa inyo mga KK5. Siyempre, ginatamyaw taman sa isa kabayong aga ang aton dra ng mga gwapuhon. Kag mapisan ng mga security personnel, dira naman KK5 sa may I-Core? I-Concentrex.
8: Puro de los Pueblos.
4: Gana ka pamati sa ato na kada adlaw. Isa dra kabayong aga si inyo ha. Kag madamo ka salamat sino nga sininga pagpamati kada adlaw. I-check na to ni KFM Etan si KK5 Wilson Villena. Hindi naman angot sa iya sining balita tuhoy sa isa ka lalaki nga nakaluwas sa gini siya agin palupukan sang shotgun. Tindira, makita dira sa picture igin blur na ni KFM Etan nga pilason ining isa ka lalaki naglaptag niya eh. Kag grabe no sa pila ka mga taong ipakita so i-check na to this time si K5 Wilson Villena.
8: K5 News FM live report.
4: Gina-check pa na subukan ni K5 Etan Sarmiento si K5 Wilson Villena. Dari may baluan naton kung kamusta na yung sitwasyon. Sini ka mag-take ko din siya ka K5 ang maigo sinisang shotgun. Basibala subong okay siya. base sa mga sunod nga adlaw, base makabatsag sa mula sa balaing epekto sa iya sinigalawas ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
4: Hindi nila ang lahog eh. Sorry na karoon. Sige K5, Wilson Villena.
9: K5 News FM Live Report.
4: Ka K5 Wilson, mayong aga.
10: May aga, K5 Red. Excuse me, nagpangmanata.
4: Daw mo batsaga ko doon nagbalabag pa ang panit sa litsyon baboy, K5 Wilson, wala man.
10: What? Why? Pagpangmanata ko doon lang, K5 Red.

0: haki nga ini nga gintiro sa shotgun, suspetsado man ini sa isa ka hacking incident sa kay Favorite sa may barangay San Jose sa may Tanhay City, Negros Oriental. Karon, te syempre amay to ang iya sini nga ginlabo, nag-rest back ang bata sa to sa biktima kag pinalukpan siya sa nga shotgun nga improvise lang niya kay Favorite, ah, obra-obra bla do ano, sulpak.
1: Ah, okay. Pero delikado na gyapon kay Five Wilson kaman ti may nagkalamatay sina sa mga sulpak. Madumduman mo tong bata.
0: Kanya mo na ganyan, nakadako-dako. Bisa pa lamang ko tanon sa karon kung nga abuhi pa ini siya kay Favorite sa kintangan niya, nga hindi lang isa, hindi lang dua, hindi lang tatlo ka mga bala ang naigo sa iya. Pero tika mo, hindi mo na ganyan may isip. Kung tanahon mo ito, kinagtan mo lang sa puyo ka kay Favorite daw. Kaya mo na nga gincheck naman kung ano bala ang sahi niya pagtiro sini sa iya, layo bala o kung lapit. Pero ito hindi pa matulid sa ato sinang kapulisan. Kaya ito ang suspetsado kay Favorite niya nagtiro sina naman niya at large pa sa Gyapon tugtob sa karon. Kunti amo na miskin pa paano no, siguro kinatanaw ta man gani nga dako man nabulig sini siguro sa iya suksok nga jacket kay tiak jacket do may buslot man kag do parachute style ba lang pagka jacket kay Fabra daw amo na wala nag penetrate siguro ang iya sini nga bala. Pero ti ini nga video ni nakakuha ini sang attention sa social media iti do si Superman sa kay Fabra kay namo sa pilas niya buhi pasaya no kag wagi siya matam-an sini sa kahimtangan niya na puro pilas nang iya sini nga lawas kay King Favorite.
1: Pero karunti ining mga do nagkwani do nagkalaayo na ni sa kay Five Wilson kay ko tanawon mo dira matsagan ko do gin palapitan sa kay gin tupadan sang porcupine bala kay King Five Wilson.
2: Puro de los pueblos.
1: Matsaga ko do mo nang agi siya do agi sang porcupine bala kay Five Wilson no.
0: Do nakasandig sa gan sa balay sa buyok.
1: Pero importante di ra nga luwas na karon ng yasin na kahintangan. Kay hindi na.
0: Luwas sa yaka kay Favorite na miski pa mo na nga damo gigamba nga bilib ah grabe nga may anting-anting ni guro nga pulo kabilog nga hindi madutla. Iyas ni nga ano nga lawas isang igo sa mga bala. But anyway no, hulaton ta pa ni kay gin message ka naman sa SMR Randy kay follow up nito nilang insidente nga ni kay Favorite lagun makuha tagit ini mga pangalan sa mga involbado sining hacking at the same time shooting incident nga nagnuntad naman niya dito sa May Tanhay City, Negros Oriental kay Favorite.
1: Okay, madam mo salamat kay Favorite sa simbo sining balita bantayan ta kag kabaytani nga ti ini maka survive kag wala sa malang epekto sini sa iyang lawas si Kay Five Wilson.
0: Sige Kay Five, right? So amo lang dana yung update sa ito. No, gika naman sa patrol, no? Ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa My TC, dito yung vehicle detects 500. Yung lamang si Kay Five Wilson Villana para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagalingawan sa Negros, Kay Five News FM.
2: Kay Five News FM Live Report.
1: Madamo ka salamat Kay Five Wilson Villana sa imo sinigang balita. Well, kagapon gadlaw ang Kay Five. Dara iya sa may Panaad Park and Stadium. Kagapon gadlaw ang Kay Five. Kaya porbalang ibuksan ang national Prisa at 2026 mga ka-K5. So, abunik ro na nga itong sining schedule ipakita at K5 etan kay Mati may ara sa pagkatigayunan ng volleyball. Ang aton sining volleyball girls kag women ang pagkatigayunan dito ya sa may University of St. LaSalle. Kaya nga ito naman sining volleyball boys or men ang pagkatigayuno naman dira sa may multipurpose gym sanga Panaad Park mga KK5. And of course, aside from that, may ara kita sa mga basketball, may ara sa taekwondo, kagiban pa ka mga sports mga KK5. So, i-check nyo because ang K5 News FM Bacolod ang maghahatag sa inyo sang mga pinakaulihi nga update sining mga hinampang kag tingin na buluban tama labot ni sa duha ka semana kag madamo sa mga games actually. So ini sa K5 ang National Prisa A 12,000 masobra ka mga delegates ang nagpadulong diri sa Bacolod gikan sa mga kalailain nga mga bulutuan nga pribado sa aton sining pungsod mga ka K5. So ining national ang president naton ining si Dr. Ryan Mark Molina ang aton karon sininga national president for PRISA at 2026. Amo karon nagapanguna and of course dako ba nang iya sininga pagpasalamat kay banti ang nagsuporta sina diri si iya ang aton sininga gobernador Governor Eugenio Bonglacson nga naghatag sang mga kinanglanon kundi kita magsalado mga 10 million pesos I guess sa pagprikurar sining prisa at 2026.

0: K5. Kag-ariman dari si Mayor Greg Sataya nga nag-sister ba because ang Bacolod sa K5 mo ang host sining ni National Prisa 2026. Sang nagligad gasimana, nakibot ang pila ka mga pumuluyo sa Bacolod. Kibanti may aras ng impormasyon nga nagwa nga may isa ka atleta ang napilasan. Ini ka K5 taekwondo player sang Region 9. Tina-interview man nato na exclusive si Dr. Ryan Mark Molina, presidente sang STIWNU. At the same time, siya man ang national president sang National Prisa at 2026. Well, according sa iya, ginapatihan nga ini ka K5, hindi siya malanaanan nga magamit sa nga toilet bowl ka K5. Kabagdanan nga ini nga toilet bowl ang posible base iya gurugin na katin-katinan kag na outbalance ini natumba kag nabuka ka K5. Sa impormasyon nga nakuha naton kag nakuha man ka K5 ni Dr. Ryan Mark Molina, medyo malapad-lapad eh. Kagmadalom, ining pilas nga na angkon sa anatrasan sang taekwondo player nga nagaedad 23 anyos. Ara kuno sa mga 8 to 10 centimeters ining laceration sang atleta. Puro de los Pueblos. Di ini siya ka K5 ang nag-abot, or sila nag-abot, actually mga delegates sang Region 9, dragged sa mga Webes sang kaagahon. Ini sila nakasulod dira sa NOHS alas 2 sa kaagahon santong Webes nga adlaw. And then ining mga ining taekwondo player nga nagaedad 23 anyos ang naggamit siyang toilet bowl dragid mga alas 4 siyang aga. Tungod sa aksidente nga natabo dira sa sulod sang banyo, ini siyang nakaangkon sang pilas sa wala yasining alatrasan. Sa walaya sininga abaga. And at the same time, ang ikatatlo dira ka K5 nga tudlo sa iya sininga tiil. Amo nang napilasan ka K5, ti gintahi naman tong iya sininga pilas, iya sininga latrasan. O galing kati sa gincheck ni Sir Mark kay matin taekwondo, dami mga sipa-sipa eh. So diri ginatanaw nga hindi siya makahampang. Kay tigintahi kag medyo madalom ang pilas nga iya siningan ang kon sa pagkabuka sang inidoro dira sa NOHS sang siya ang nagamit mga ka K5. So aksidente man ah. Ining mga ligasyon nga ginsipa yang inidoro, wala niya ka K5. Hindi nagit siguro ya. So ari pamatian tagida ang pahayag ni Dr. Ryan Mark Molina, ang aton sininga national president sa Prisa at 2026 yari.
1: Ang report niya nakaabot sa akon nga nag pagabot nila mga alas 2 sa kagahon, alas 4 nag pa-CR ang bata. Hindi siya siguro sanay, no? Sa paggamit sang toilet bowl. So ang bata nagpatong sa bowl kag unfortunately ang built niya, ang lawas niya, ang weight niya wala gin kaya sang basin. So nabuka ang basin.
2: Okay. Pero yung estudyante, Doc, mga how old na siya gani?
1: Mga 23 years old. 23 years old, college na, college representing Region 9 para sa taekwondo.
2: Di nang pilas nga lang ko ni.
1: Left. Diri sa may buli siguro na yon. And then papanaog. Pagkabalo ko mayari man diri sa iyang kamot.
2: Okay. Product nakuha na siya na natahi na.
1: Ang nami kay the patient was attended to, gintagaan sang first aid dito pa lang sa eskwelahan. And then gindala siya sa pinakalapit ng ospital. Gintahi kag pagkahapon nakuha man siya na outpatient man siya. Outpatient siya, so na pagwa man siya dahil pagkahapon. No? Right now,
0: nagkakaroon. Okay, sumuyan to. Bahayin sa payag ni Dr. Mark Molina, ang University President ng STIWNU. At the same time, ang National President for the national prize sa 2026 sa K5. So nakagwa naman sa ospital ni nga taekwondo player nga 23 years old. O galing ito din siya makahampang because sa iya sinin na angkon iya nga pilas kag sa ipatigayon nga operasyon na K5 magod to tiini siya ka K5 ang kwana mabulong ang iya sinin nga na angkon nga pilas ka K5. Mayong aga sa kay Kim Arizona Flora at the same time sa kay Aldemir Alparo nga nagatutok sumug sa aton sininga aga sa mga tagpalabati naton si Ma'am Cathy de Los Santos kag NN Yabla. I-check naton sumug si ka K5 Carla Defensor Long kakaman na tumod na kuno ini grupo sa mga tao nga naghaboy dara sa basura kundi ko magsalad na ginadampi sa may reclamation area. Tinginawa man ka paninlo sang aton sini nga LGU sa palibot sa pagdispose sa mga basura agud maging matawhay kay bantik ka K5 may ara kita sa mga events dali gina patigayon sa Bacolod tikalaw ay man sa mga bisita naton nga basura biskan diin lang rekrutan si ka K5 Carla Defensor Longa.
3: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Carla, mayong aga.
4: Yes, sir, ka K5 Red. K5 Red, natumod na sang syudad ang mga nagpapuloy bala sa nga basura sa area sang Bradco Port at sa area sa likod sa isang eskwelahan dali sa syudad sa nga Bacolod. K5 Red. So, hindi nga naghaboy sa area sang Bradco Port. Bali, ano na ini ng taga driman sa syudad sa Bacolod ng pagkapanagiya kagti ginapapanaugan ini sang LTO sang show cause order ka K5 Red. Kay tungod nga ang iya si di bala nga paglapas, no? Hindi gid gatugot ang syudad nga maghaboy lang bisan diin sang basura bala ka K5 Red kag amoni ila sini nga gipatuman nga kung may ara gid man sa malakpan nga naga illegal dump nagahaboy isang mga basura bisan diin lang ka K5 Red ano ni nang pagapasaka i-apprehend ini ka K5 Red ipalabot sa LTO agudto nga maisuhan ini sila sang show cause order. So amo ni subong ka K5 Red nagahulatan na kita nga maka-issue ang LTO sa show cause order batok sa tagiya sang salakyan nga nakit-an sa isa ka video, no?
0: Do ka dabo gidi sa mga basura nga pinangtapok nila ka K5 Carla ho. Pabatsaga ko dugin sugo ni sila or basi gikan sila sa isa ka kumpanya nga nagsupot ang basura kag pinanghaboy dress kilid. May mga pala pa ni sila nga dala ho.
4: Ini ka K5 Red nagapaninlo na niya mo na ning tad nga nagtinlo sa mga basura nga naghaboy kon amo na ini ang
0: okay.
4: Basura nga ginhaboy sa nga isa ka lalaki dress area sa nga barangay Mandalagan ka K5 Red bali lapit ini siya sa may Sulong Creek sa may barangay Mandalagan. So nag-trend man ini nga video kag ti nakalabot sa syudad kag ti ini sila ang ginapadulungan naman, no, ang eskwelahan ni nga ara sa area sa Mandalagan sa sining area ni padulungan na ni gin istorya agutong hindi na ini sila maghaboy dira sa likod o kon sa creek sang ila sining basura kag K5 Red ti bawal nga daan maghaboy sa creek iti isa sa ang creek naton ginahiitiloan na sang syudad kag K5 Red. So ari pamatian bala nato ng pahayag nga nagikan kay Mayor Greg Sataya.
5: We have already identified the registered owner of the truck, taga barangay Bata, no? The plate number, the name of the owner is here. As per our discussion with the LTO this morning, they will issue a show cause order sa tagiya sang salakyan. And then on the part naman sang syudad, ginapagiho ko na subong ang city legal naton for necessary and appropriate legal action na paghimuon, no, sa tong nakit-an through a video din padala sa aton na naghaboy basura dira sa reclamation. And then ang diri naman niya sa may area sang barangay in between Mandalagan and Villamonte sa kilid sang eskwelahan nagpatigayon kay na sang committee conference ang Benro, no, with attorney Ja Dignadise, and then nag advice ang Benro kung ano dapat nga paghimuon, no, so ma-provide to sang signage and then gintinloan naman tatanan kina
0: Okay, banda po kasalamat sa KK5, Carla. At least na-identify yes, so, na.
4: Kag- Red, no? Mm-hmm. Temporaryong solusyon sa ato sa Suda, LTO, Mas Focus Order, and then ang sa area sa Sulum Creek, ang gintinuan na kaging pangutangan na sa signages, hindi pwede makahaboy sa basura ka KF Red.
0: Okay, madam po kasalamat KF Carla sa imo sining balita.
4: Itala dulong sa iyo sa DDX 500 Mighty Seagull D3 Bio. Hindi si KK5 Carla at Sir para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kakalingaw sa Naibros sa K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Wala kita sa oras sa K5. Binatamyaw ko lang sa Happy Mother's Day si Mrs. Ging Salgado. And of course, sa kay Mama Gloria Tupas, ilan ni Lisa, Bantad Bagkilio, kay Nang Marivic. Kag tanang mga nanay dira sa Barangay Estefania, kag Bilog Bacolod, kag Negros Occidental, happy Mother's Day. Sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer Dr. Emil Uy, sa ngalan man sa amon sining VP for Operations K5 News FM Philippines Sir Eljan Castanio, sa amon man sining Station Manager ka K5 Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kaligawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Pina problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract na bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
2: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
1: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
2: Ang nakakatabo, Sir JP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir JP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
2: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka kay igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, GDTX 500 ka. Ga may TC ka or pure C ka, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: DTX 500. Nagatawag mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
2: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkakas sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maprotect ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga magfasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
1: diri ang 16 hours gusto.
2: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
2: Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
1: All right. So sige, magfasting ha kag mag DTX 500 kag may TC or pure C.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang anti Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.